0: Ro'il sa il misterio, reshkul tinkankil naklikaloklak na jokwil isan Jose, kextawchak li Jesus sa rochos li Dios, naktiochak chiratin ng kileb lakhtih jokwil itishil kuim.
1: Irek aum li nabek jukwabek Dios rikin li shtaklankil chaklish hunak chi alal, kikutun rikin li alalbek ain, nakchitaklambil shban li santil musikek, nashtikib li shkangelankil ru, jokcharu chakrabin bilhkwi. Outlao, par nakataw ain, ani natin ang kere nak nakataw ro, lishk angelan kilisimatan dik ebilike?
0: Cholcho nak salikahong kabal, rikineb likana katikwa, shbana kayawan, chalen chalikakachinal, shishtikib kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, yoko chirek ang kil sa lishtikunin kilika misteryo hain, Charunak likani mahkwal Dios likishk echakte halang halang chimatanek. Kak angelakro, kok siyak chokre likakwa sa likasan di iglesia, katihuniak bi chiyan chal kachol.
2: At paduka kong kasetso siya o sila tanong itilakawa chiyan tal na kwal kong kilal chiyos tilin kakwa arin siru chichot ko sa chiyo siya.
3: Chaketa kayo likakwa chaklal kutan, chakunji sa talikama ko lakoy shumak mishmak ko chichuku.
4: Utmakana
5: tane
4: sa
5: riyali chokala kanchil ma usko kanta siya. Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat beshte pal ish usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
5: Sa kach old Maria nukin kasuntil usilal kwal diosa kukin usilatan ang pilat Beste pal ishq usilatan ang pil Jesu Kristo la kwal.
6: Santa Maria lash nal dios ya dios kapin ulahma kos kachuam hosa kami kukanta siya.
7: Terkusim ilak tashak li dios chukwa bek kakol bek ut santil musikek.
8: Chanchak rusa shtiglaki kanakwan ut hunelik hung ek kutang hukanta siya.